0: Ahemba, metie, meti se kusi.
1: Uchi ti se di?
0: Me bisao, meti hey, meti se kusi.
1: Debbie.
0: Kevin Taylor se meti se kusi. Ama se siya me mago skua. Yase u papa ti se kusi.
2: Awana si agana desroma mamuina juwa nyumiri esa mamuina kwa bakwa next. Aye de okron so won akiri po ba ko yenye senso de no no atna kase ma ye tv 3 ane ensamudua ye ni anma pesme hunu fo ye no mo na kaba mu ha ane yabo abo ano de ba somo amane ye yabo ano ye de bre wi an maybe for www.radiogarden.com aye ntan video kase wi asama sai na tie kase efa so wudu ani chemi atoda handle at connect 97.1 fm Amanye namba bia ewe wiase mansa inada. Uru eni chiremu ewe studio B. Miami niye ishe wano hotel fidye nechi Facebook. Wamaya suwe ure mda da da. Babe tu mahasa mishe sibru. Mina mibohi. Ayede amani boni cheche mina ayede basumu. Yede anibe chemu ewa disawi kanda. Na onia ya jona uho 95.1. Wembu tuwa disawi kanda. Akankasemu yede amani boi esumu nini ya onia TV nsu kremubi. Aye ye ni se 3FM 92.7. Wami na ebu tuwa di sawi. Kanda. Eba non soma. TV 3 bekrem. Nwa di abrao. Afe ye mwura sentimentem. O pemswa za aseso. O se tu tuwa li bolivad. Anoni ya akuma. Ye ni anu ebu tu 87.9. Wamu di mwende ndeni. E pye guma sentimono. Eni ye tifido mantem. En samudwa ya mwano edibre wi. Ure mwa manfo teksim. Eni ya uko miya minye Alex. O teber. Iii. Like this. Okwa ni kemu ni ube imua. Aye Toyota Vet. Last registration number 22. Aye Ash. Wobom. Anu wotye ya mani buwe wasan espresso no. Meka se ni chene ni danukum. Kameja. Na manye uremu awa miyami ya hudwe ina. Oh ya didem. Ya trotro driver sini myself. One man ekwa kwa ntinti ya yetye ya kasi ya buwe. Ya damwase. Nanda ensam. Ensam. Ensam. Amanye ya buwano debira ono. Ya bako takwa. Environmental protection opanim bia woda no pa eche se ba bia galamse eko no aduro no age se ye didu abofra ansa ye tumatu ase
3: na se woda ye didu aboso ye de fema ono de ye de nanua bechirem ewogomu adom dominance na woda yare wosemo abrantia asore do kwako ye na adwuma oye irifu bi wa akogbo na eturu we kun moba money ni
2: Yabekwa unkusukum traditional council. Wamade ashe atu wamumbra sebe geni insu. Urimiavu doktor Ebeneza ahense. Sunde, sunde, sunde, sunde. Wamane neto mkwanta. Wapai, wamabandeno.
3: Hey, hey, yara wasan papa apana. Time mufuwa wawo. Obum, odomi abra. Wechomede. Hey. Nasise wankwande. Watiti apansam ye papa apa. Onunti. Oye apemfo no America say de one mo from oruwo ni yem
2: Amanyo semu ni ebewura ni enu anu minma omo NPP osunkokoroko amanyo ko nu esiurado rado rado e chese aba omugusu awo mo tutu a eyi wo maka ni for free polling station na won mo fo akraso no ya no mo ndini ni enu mo ndini ye ahwe ni ya court ana won bekọ ensempi na na ka we ho ano ni ya gba no besom se nwumre yi no nsia kase bo ni de mebe yedri ibetwa ye ho aba ya ba And the assembly, dear, Miami driver, friend, and we drive and we and Sabano. A chew cree that's a subwatching. Yatras, they are so dear, the Babriad and Haba.